maikemisetso a rona change e re tlisang ha se ya hore re rekisitse ha kae, how much have we achieved, ke hore re khonne ho ama dipilitse kae. Mme ha ke tsamaya ka ntle mona strateng batho ba tla ho nna o bona ke a presenter, but batho ba bangata ba tla ka ho nna ba tla ura o rata wa presenter re bone SABC 2 mara man ka nnete ha o bina le sehlopha sa Holy Cross. So ntho eno e nketsa motlotlo haholo, at least ke a bona hore molaetsa ona wa Modimo ntho e leng yona e ne re batla gore e finyelele mo dipeleng tsa batho e ya fihle. Ke sona tse ke bang ke thabang ka sona, ke ikotlang sefuba ka sona.